0: ñeñ la nga ram ma pout bu mané xaan
1: ñu ma ñaxalin té ñëni té ñëni ka ñëri ta ñëni ka du ngol dem baani wala suñu ti ma nga ngay bé débat té ñala sama ñëni
0: man ken do ko business opportunity mu bu ku jamané
1: akay nga mu ko di ka nga pitana mu ko té ñal la sama
0: kën xani to bu ñu bari project yu gor hiire wati na da gambiera gambia man sa ko nekel la wol ban handa project eta ke project ria pour na ko nan kay wuti ado ya ado ko be du garantie bi nu yugo ndabar ni business ko bomma ado ya khalifi ha mara ko
1: okay melahi ke nyai ana sere ki da harbe ki ndema na gap business ki na ko na tay mana ki ki tar ki
0: ndam awa ke project ku nan na lay hidu ko len ki Allah way daga na ku gondiram be nu ga ko IOM NYSS YEP Empretec RDI Nedi Hari Ministry of Trade angana daga no ila wande mane na killum ko yang anga ga katandu na hana mo ya man ke li gambia re menye ya garen tanu na ha
1: mana lay ke ngana tan ko
0: ko ngara ke be ko nan daga re antel le no nye pour la wande man ku xibaari wi ko no radio nun di daga na ado tele mun bala nga tu ya man ke problem nga ni anta radio trin kana anta tele hay anga ke internet yi anta hisi ta su hal
1: kono to mo nya ko ama waran ke nyime hay an nyime asi de na hibe
0: wallahi
1: an nyime nan du de mana
0: sa sa an na ti tri de nya an na wu daga na no boy ma so ani hinan sa do so ka ta aga na nya mo ko Allah wi ko ndo na pasi ama ka bo de Allah wi ke nya na pasi
1: aw ba su ta no ari
0: ha mo ngu de an nin ko
2: sa handi nanu e da sigira kan fo barkinda ngita na fondo ngaru na tandi kendo gadi awayon kotu ngakuma awide mana iganchiri sahare trendini mo hobe simi fo barkinde kama na naburen kitandi idu dangani na chigidi duya aro khadi ni dembayonu ni dema munaha be hagai na torun kitandi sahare yam fo laqinga na ndagata ru naburen ganchiri marene mo hobe na nchafandindi igatine kewedan record keeping na ndagata u samfulla kenga adu khadi taganinde be gaga nchiri nyana sagan kama na nchahare nga kunga na register jamane ke kama ane nyani adu khadi munaha ngai loa mfulla kenga da kebe trindi yoro ambi chaga diamanden kita kesafandinde kundu igatine kewedangani single window safandinde tarankaranga awaki lenki nanga na business nga kunga na register bitabane Allah ba ko number khili 1229 mobile network sugal lingan kamandangani jamane kamma anda fofotugana na foga be khara

0: Good afternoon. You're listening to West Coast Radio 2, 92.1 FM. It's just a few seconds past 1 o'clock on this Thursday afternoon. And I have the IEC team. They are still going around with their voter registration campaign, education, sensitization, and have been here on Tuesday. If you were tuned in, you would have heard them. And they're continuing it with today and next week. So we will talk about the outreaches they have been on. So I have two gentlemen. Today they decided to drop a lady. I don't know why. I hope you are not thinking the man man in a necklace and Lady Beefy Tammy. I don't know anything about IEC there. So we have them in the studio and we will start the discussion. Salam alaikum ningen def jamungen jam. Balal ma nga jige microphone bi
1: di nuyu mbokk deglu kat yi yeb di len wa assalamu alaykum bismillah ci programme
0: jere jef la tour bi waxu loñu sa tour
1: rek ansumana camera
0: jere jef ansumana
2: nga daf def fatatiram sometimes mota
0: ah dedit na xam na dafa introduce bopam tay besona
2: assalamu alaykum badi mandinkol lamoral albagnadi coordinateur yo te long IEC murtanam ko deke comme yi nga ke non talata lu ñami rek pour ka cool fallé mbet lorin tembe daminto sainte ndal nal badi malo janko di bassi
0: baraka so yene ngi won ci supplementary voter registration bi what len you how far it has been
1: ganaw bu biñ jéxalé voter registration bi dore ko 8 april de 21st may so fu nekani legui ay ci dañ guéné am luñu oyé dañu wara guéné luñu oyé provisional voter list provisional that means né nekan good voter list bi agum because dafa wara am ay process bu mo wara jaar pour mu nekk an authentic voter list so provisional voter list bi mom lañ wara guéné from the 7th of from the 7th of July
0: wow.
1: to the 28th of July.
0: Okay.
1: So that digante bu 14 days living bi c'est la mo si lañ ko guéné exhibit ko. So dañ ko wara tay si place yuñ def registration yep. Wow, place yo xamné
0: def dem na fa register.
1: So dañu dem tek tay list bi fofu. So that nit ñi mëna guéna dem set sen tour yi. Xam nga bena confirm dans sa tour bi mu ci list bi wala confirm dans sa tour bi is am correctly spelled or something like that
0: okay
1: so that nga mëna joxe sa complete mu rectify
0: so ne if you fait pour xamné nit ki demone na register xam nga force registration bi amone na den ngeen doga def supplementary onesi mo nek ñi nga xamné xit na missone nañ ko nek fi won ñu ngi tukki won or whatever ñi febaron whatever the issue was ba mënu ñu na register so da ngeen jëlone yena place ne yi lañu demati pour delu wat pour nit ñi nga xamné mission nañ ko pour ñu delu suñu register
1: very well
0: so xej nañ ñeena ñuy deglu ñu fokk ne tamit ah place yoy rek la wati neeku place yépp fepp fo xamné register on nga fa
1: waaw li am moy wi ko wa dañ am lo lu ñu oyé registration centers so registration centers yu ñu am yépp yépp ubé ku won nañ pour register wa after buñ défé dat supplementary bi ba paré because xam nga defone nañ general bi wa general bi place yuñ useone pour def registration yoy lañ useat pour supplementary pour ño xamné nekuñ fi won wala mutuñ won 18 be légui ñew nañ mut nañ so légui ñew nañ register nañ len so légui buñ len register ba paré sen tour yi lañu bolé den ñu taf ko ci place yuñ def registration bi so that ko xamné def nga this supplementary voter registration def nga ko da nga dem fofu set sa tour bi nekut general registration bi
0: okay.
1: But supplementary bi ko xamné register nga ci supplementary bi
0: yow
1: la sa tour bi di wara guéné fofu pour nga confirm
0: okay.
1: So bala ñu jël list bi diko bolé ci 2021 list bi so lool motax mu nekk ak provisional
2: professional.
1: Wow. Professional. So ja lu olof yi day wax nigandir listing de nga dir so dañu haragum be yeb mut ci lañ ko wara jël toxal ko dugal ko ci general list bi
0: okay lolu leer na yaa
1: jerejef ñu da dibasi mu nako leral ci sosé
0: waaw
2: téré ci
0: la la indi len kima waxtanal ci ndiago suma woné ndiago bi yow do mo meuna tontu
2: lool mom de gala
0: jéna suma mistake yow do meuna xamné mistake na waxna luma warta wax
2: acha ah ok ah badi mo ala barka baké ante long ay ici mourtana ko teké comme nga kum fanu ñame ara atalata long so natal ko dem pour ka ñoo hakilo bulandi comme albé ala ne ko e pré carotel say nga digi saison damatal non ka votas card di mol la milial ko mam votas card soto no 2021 so wala don mi yang ko man tara non jang so nga regi saison ko nunje nga kum fa me carotel mo anen kili sainte me ming focalé comme kalon comme professional list of voters mi yalon ko nga mi register ning e pré caro kono fo me caro kono mo wolle la kayto tol funtin la kake kayto bala ka nakki registration central to mo moyene to djoubé fo tobe système ko tobe kayto ni mbalale fo to ya spell correctly ya safé correctly le fa ak correct la wala man correct na man correct e sina ya fo mole comme yeto safé nya man correct wala ite tobe djelé adu to manyana taraji la ma fon la to nya tara dula dolto so wo be wolat nambe kayto ni kelaje ni o pareta ni kayto mo be yeto djoubé abe commencé la julay caro tele worawulale kata fu julay caro tele mo wang til tan anen nani kayto ni mba nakilaje pour mo moyene to djoubé ni eto djoubé me to djé wala ite to ma safé kouké e sina office auto yena fo mole ko eto be djelé bari to e ma safé kouké ni sajen sina djoubé mbé mon keno la pour ka wo be falindro keno sa no bota je ninga djube comme il like nimim be keten mol be yeto conforme la be correctale den sinata nga kafu listo mim be je 2021 ninga kafa kan sina reporto fundin comme il like mo nangam le registrata banco kanjang sa inte
0: ah okay jerejef dibasi legui after lo nonu lan mo wara hel lan moy happen
1: wow si jamono buñ wara taf kadini list bi ni si jamono bobu ñingi wara ubi luñu oyé revising code
0: okay
1: way revising code bi bala ñu ko ubi dafa fega ndika ñu am luñu oyé appeal ak objection so appeal bi ak objection xam nga suñu ñu ngay tay list bi
0: waaw pour gañu set
1: waaw so list bi su ku ñew set nga gis na sa tour nekut fa te warna fa neka yow li nga wara def moy da nga wara appeal so ni nga defé appeal bi dañ amé form buñ amé ci office bi bobu nga ñew jël form bi den nga fill form bi appel né yow sa tour dafa wara dugga ci list bi su ko défé sa tour bi su défé lolu dañ wara set up a revising code den dam bo xamné magistrate moko moko
0: set
1: okay dat magistrate bobu su sété né sa tour bi diga warna pour ñu duggal ko den daf ñoo advice né ki gëné ngeen ko ci list bi way dafa wara dugga so dañ ñu mëna duggal touram bi ko xamné tamit sa tour bi dugana because dégon nañ ay ciow yu bari during registration ñi di wax naan ki du gambian ñu ko register ñu ngi register under age ak yoyu waaw okay façon yoyu yow bu féké né yow am nga am nga proof bu doy woné né ki ñu register du gambian wala minor la yow da nga ñew suñ office nga jël form bu ñoo oyé objection form
0: okay
1: so so jëlé objection form bi then da nga am fill form bi woné né ma nga object diw sangam né mom touram bi mu ngi ci list bi té waru fa néka gan la wala minor la then su ko défé lolu lañu yobbu ci form yoy lañu yobbu ci revising code bi pour magistrate bi tok sét da koku touram bi warna fa dess wala dañ ko wara guéné
0: su
1: yo so prouvé bi yon any doubt né koku du gambian dañ dañu guéné touram bi ay magistrate bi dafa woné né koku dañu guéné touram bi dañ ñu guéné touram bi so si lañu after suñ défé lolu ba paré magistrate bi si la mo sign voter list bi magistrate bi si la mo sign voter list bi pour gis né list bi is completed now si lañ ko jël dugal ko ci 2021 list bi mu nekk general living list bi voter list
0: okay ndax yow mi ñew pour woné né am nga evidence né ki mo hej nga né Thérèse mom foreigner la bokut Gambia amul kayti Gambia soko amé bay yobou ko jël sa is it objection form nga wa
1: objection form
0: waaw jël ko fil ko ben ngén compile everything yobou to the revising court ndax ko man ki yobu evidence wonene man duma gambien dañ ko soxlaati ci court bi as a witness
1: very well dafa wara ñu wonene claim mum joxe ne ki lu gambien dafa wara ñu pour taxaw wonene diga ki lu gambien mu proof ko momoko proof su ko proofé su magistrate bi gisé né a diga la salam su fekké né mu né du diga then that is it so fofu lu magistrate bi wax moy taxaw
0: okay
1: wow.
0: You su amé ndax musna am hawma su amé tamit how long la di jël process bi
1: non
0: duy jël lu bari
1: non bo du jël time okay. Du jël time do just a matter of period la rek su period bi jéxé then mu recommend ki ak ki da ngeen ko wara dugal ki ak ki da ngeen ko wara guéné then that is what we do and then we do the compilation
0: okay du ñaan ka kenn dina dégg lolu mu layté parce que from police cases as sample ñu bari duñ lay bëgg nek witness parce que ñu na nak ma nek di dem lo ñew dem ñew dem ñew dem bu lut jeex nit su dafa yi mom mo amé responsibilité pour di yobu bopam nda IEC ñoko day jox pour muy mëna dem throughout the process pour as a witness nda
1: non mo mo claim le ki du doomi rew
0: waaw
1: so légui mom moy ñew proof dañ ko ñun luñ mëna def moy dañu comme magistrate daf ñoo bindal somone bo xamné dañu dem deliver ko ci mom ne ko ne kay ngay ñew am nga proof ne ki doomi rew la wala du doomi rew waaw so dess na ci mom pour nu mo ñewé pour mu ñew clair waaw clair am bu def
0: munta ñew ne la da ngeen ma wara jot de halisi pass parce que xam nga li def mako pour sun bop pour Gambia la ko def
1: in fact su fekkene da nga wara object dafa wara am a levy bo xamné mom nga wara fay
0: levy okay
1: dafa wara am li nga wara fay pour woné né ki da ko object pour jël form bobu dafa am li nga wara fay oldo commission bi toga guñ pour decide
0: pour affaire ñata la
1: waye da nga wara fay dara képp ko xamné da nga wara object da nga fay lolu waaw
0: okay jërëjëf di basi firil ñu lolu nonu yépp ci
2: man
0: bo bu gën ñewal jàgu man dina dégg té ñuy dégglu tamit dinañ dégga waye ndax di nga souri
2: okay baadi mo la barka baake Mr Camara mi fa ku mara baake la sur wa kamoto so pour nga firi nga le man ke kamoto wala comme ak mi foten ni nga ñi kayto naki dulalto rek saison centralto kabren julay tili waru la kata fa julay tili muwang ni wo botaje revising code binala le revising code set la le mi yalan ko abe mimba jube la wala bek la first class magistrate so no ketaje foka pare momo yalan ko yitata kayto jube yaje ko nte to afil ya drop je so ni appel fo mota ya landije aftan telbe ko mandala wato minna mbe we

0: test me.
1: Okay.
0: Wow.
1: His, so, wow. Question so, I'm like to ambivalent because
0: so deletion bilegi defa guinko.
1: Defa guinko because lola mo one number bingen am
0: wow.
1: as the voter list, the master mo, list. Wow. Legi nyonyu you bury DNS.
0: Wow.
1: You bury DNS di 2021.
2: 2021.
1: Legi yena nge addati. Legi ngen jil numbers he add on the delete
0: agune.
1: Means that the figure in actual sense is wrong. That you will come up with the figure, the final figure you will come up with will be wrong if you haven't done any deletions.
0: Therefore, we've been deletion.
1: Okay. Hopefully, Lolo answer us turn to go back. You get at a kitchen line. Be hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Malikum salam.
3: Sister, na kamino si Jama.
1: Jama.
2: Alhamdulillah.
3: What is the most important?
1: Jerjef.
3: But I want to go to ID.
1: Why?
3: But come ID card, ID card.
1: ID card. What?
3: Ala mo ndo dooy wa wo so ID card din na ko di vote
1: pour ndax mon nga use ID card pour vote
3: pour ñu dooy wa bo na so ID card ni ko di vote nga ben comme sénégal ko fenn def sun ID card na bu di vote comme so nga mo la tamara yene yene dafa nek ci ID card danaka
0: wa pour ID card bi pour voter ko wa comme la sun sister country ci ñëw
3: dis photo card da bi ko sun bu mag da nga ci ba ak ñoo xamne ay guinéen e form no way di ñew di am sun bureau card di xawani e su ñu jotté ñuy def di tan yi so am ñu def yeb ñi def ci ID card bi mo gene
1: okay yaakar na yeen deg ngeen ba
0: wa
1: de jeuf nañ la ton
3: bureau card bi dafa bay ko sun de ñara gi ñal ñu am sun bureau card bi su moj
1: okay
0: okay
1: all right
2: ñu mo lu mo
0: Jerjef
2: Yeah, sorry ba paré mu ngi don wané mu né amna guinéen ñu bari ñu ngi amé voter card bi légui su néké lool motax ñu ngi ñëw ak programme bi ni
0: OK
2: na ñëw mu appel mu ñëw appel né guinéen yi wala xamna diw ñu ngi amé suñ voter card bi
0: very well
2: su néké am nga correct evidence wala correct evidence ñi ay guinéen lañ ñëwal revising code bi joté ñu ola nga dem
0: defense
2: wow nga defense sa bopane nga genné sa correct evidence né ñi ay guinéen nañ waru ñu am suñu voter card ci légui revising code bi ñoy moy woné né wow li nga wax ni dégga la wala du dégga wow ñi war nañu am wala ñu war ñu am légui yow as far as xam nga ñu bari yow su nekké as far as ni ko waxé ni nga né xam nga ñu bari ñu ngi amé guinéen yo xamné ñu amé suñu voter card ñëwal ci office bi ida su nekké bo rek kanifi nga nekké ñëwal ci kanifi office bi wala su nekké west coast nga nekké demal yarambamba wala birkama any other office nga né da nga bëgg appel né gis na ñu bari ño xamné guinéen lañ ñu ngi amé suñu voter card ci
1: ok ñu jël ci ki ci line bi hello
0: ok
3: hello
1: wa
3: salam aleikum
1: malik la
3: yandam
1: jama rek
3: wa sen programme bi interesting na top
1: jerjef
2: thank you
3: mané last call la dilim wa dafa important dé dañ ko wara déglu bu baax dé gisna gambia document ci foreigners dañ ci tam fa trop loolu la mo yema emphasize ni pour ñu bay sun xel ci ci voting bi
1: okay
3: foreigners they have big interest in our election here
1: okay
3: so motam mu emphasize ni pour ñu use ID card dal way ID card bi sa foreigners bi baren ko amé fu mel ni sa so ñu bay sun xel bu baaxa ba man point bi mbal nonu dama ko support rob last call bi ni
1: wa na hakke
3: di ko dam yam bu tuké abroad budé medul ci politique yi
1: benen ci amu ci interest wa
3: way ban ñi fi nekk ñom fa lañ gis ñi ngi rang di out voter card ak ID card
1: wa
3: wa fofu la man bu mu la né fofu dama ko support bu baaxa baaxa ba
1: ok
0: wa
3: jerejeuf
0: am nga ay ci ñom seen liggéey mom yombana because ñun suñu register bañ nañ ko be loi bi lum ñu wax moy ku bëgga ñëw pour register bena da nga indi sa ba certificate ñaar wala sa ID card wala sa passport wala bu fekké né amulo yépp da nga dem ci alcalde mu sédéné yow judu réew mi nga so lolu loi bi moko téral So ñun ba paré loi bi mu ngi la wonné ko xamné ñewna with a valid gambian document war lo ko reject so loi bi mo ñu wax lolu so légui ñun danaka loi bi lañ mo ñu tenka dal ñun loi bi lañu doxal so bu féké né yow borom yo xam nga né ki amna kayit bi ni waye du gambian nga la gënal nga object so objecté nga ñu proof né ki du gambian ni ak ni ak ni den ñu am nga su magistrate bi gisee ne dégal ak du gambian dafa lifin ne dafa dogal ne ki nañ ko guéné ci liste bi den dinañ guéné borom ci liste bi so that is it
1: okay 7000330 moy number bi pour call fana suñu jëlé call bi mëna ñoo bamtu waati appeals and objection part bi hello
4: hello
1: yes
4: sorry
1: no problem
4: wow because man dama bëgg bagay emphasize this decision thing decision bi dafa important trop election system bi
1: absolutely
4: so they know these dead people are still in our system
1: yes.
4: They will go and be pare ñew yok at this number it's going to inflate this thing so go down play lo xamne depuis 2006 lu ñu rawone ci len dank decision lolu bismen you cannot downplay that so fekay ne ñu ngi indi benen number ñu ne 1 million voters lañ am ci fekay ñu ngi amé 70,000 voters 300,000 there
1: yeah
4: buñ ko downplay rek lañ ko sété bala ñu ñu final list this thing must register lañ make sure ñu def division that ñu ngi dem round the villages di defat lolu why it's very important ñu def lolu bala ñu ñew indi final register
1: absolutely lim wax is so right I know for a fact ne man amna suma bena ni jay bi gañu tamit during that whole process voter supplementary voter registration ma mo nga tok mo na dama yobuma ma dem dafa febar mo ngi febar mo ne nañ ko yobu pour mu dem dafa juk dem set na reje maneko am nga sa id sa voter card yo pare loy demati mo ne dede ñune ñu ngi register maneko boku lo ci yo am nga ba pare yo yaangi febar sa yo xalaata ko lo dara ngeen ma da nga dem pour li marché nga la pour dem register why unfortunately mo gañu na ci diganté bi and if you telling me to ram mo fa still and we go again to the final part and delete some of these names again
0: dafa inflate
1: lum wax moy dega so you will have the IEC telling us we have this number of registered voters
0: when
1: in actual fact that is not the number of registered voters because thousands of them have died
0: so very well
1: that should be looked at
0: very well noted
1: So you deal with it with Gemma address the concerns of all the other callers. Affairy non-Gambians having access to all of our documents, national documents. Di muna dem taxaw pour register pour vote because they have again feeling ñom ñu fi dekk. So clearly they want to make sure that they take part. Bo xamne dañ muna affect what we do in our country to favor them. So let's go over the appeals. And process bi nakala pour ñom ñi nga xamné maybe gis nañ ñeena ñi nga xamné xam nañ leen ñun ñepp ñoo dëkk ci communities yi xam nañ kan mo fa judo yaro fa fan la judo fan la yaro kan mo am kayti ak kan mo amut kayti so suñu leen woné lan lañ wara daf maybe dinañ jokk instead of ñu xam nga ñu wax ñu ni rek yeen because it's out of your hands pour ngeen daf ci dara there's a whole other task and process involved with that lan la gay wara daf
0: xam nga luñu oyé objection ñaari nit ak ko mëna def yow ci sa bopa ko xamné register nañ la sa tour bank ci liste bi nga démé gis né man dal suma tour bank ci liste bi waye waru fé nek yow ci sa bopa mu nga jugal sa bopa dem object binda an objection né suma tour mu ngi ci liste bi waye waru fa nek lutax maybe I'm a foreigner or maybe minor law or whatsoever so yow mun nga def lolu but at the same time kenen mun na la object comme like the last time defone wo explain na ko fi like comme like bu fekkene man foreigner la or minor la di ba si ñew gis ne register nañ ma suma tour bank ci liste bi mun na mo ñew ci office bi mu jël that objection form mu object against my name being in the list you see so that is it ba par appel yow ya ko meuna def ko xamne yow da nga ñew pour register one reason or the other ñu reject la né non yow war yow duñ la register wala am nga ñew nga ñi gis né nañ minor nga wala suspect nañ né maybe foreigner wala something like that ñu né duñ la jox so yow da nga wara ñew appel né man ñew na register way nanguñ ma register té fokk na né suma right la pour ma register you see so therefore su ama su magistrat bi démé tout sa case mu gis né war na ña register based on your appeal then ñu register ñu jël sa name bi dugal ko jox la sa voter card you see so how wonder fofu lèr na
2: lèr na
1: lerna mom xam nga comme niñ ko waxé won ci beginning bi amna ñena bëgg nañu jox ñu ñew yégal leen ko way xam nga the process of being a witness ñun ñëpp ko ragal bañ ko
2: dool mo waxati ko
1: waaw ñun ñëpp ko ragal bañ nañ mën nañu jox ñu dem bolé way bëgg nañ suma maasi bëgg na né suma ñëwé ci office bi amé affaire ligéy bobu nonu suma ñëw wax leen ki ya ki ki yaakar na né waron nañu am a task force bu responsible for that nga am dañu mëne ka di o every minute Therese Kay ñu ngi am sitting affaire yi bolé biñ fi bolé
0: won bi du nay du nekk like kay tay kay elect because ama di revising go dafa am espace live wa duration bu mo tok that is dafa tok for 60 days so with that within that 60 days kessi diou lañu li fi dañ la onel kay bis nangam nga ñu joxe sa evidence everything then there you go du ne every time kay nga yo ya fi won li demal ñewat non dafa nek process bo xamne so ñewé rek is dealt with and then
2: you are gone
1: okay
0: so lool la
1: okay all right you want to say that in Mandinka
2: yeah if possible yeah okay badimul comme camera ya ko ñami rek comme objectiono mo flancé o keno il fon sa keno le mo do sa keno fan il été okay comme nité yataata ya jubé listo bala jubé ya djé tobi djé yalon ko itobi djé le ba itoma ñena tarajé sina no officeur de l'objection for mota ya objecte itoma ñena tara listo bala djé ya do yeto ki djé so mo do fon cité object no le comme like été tobi jele parce que to ma ñene tarajé itama nge gamelo rayté mu may nolé té mu dindiwul té man sañi tané say aussi so aussi objection oké nolé kana officer oké objection oké eto yalla comme itama ñene tara listo bala
1: diba ci balal ma ñu jël ki ci line bi hallo yagna jama rek
3: yes jama
1: yow
3: wala ci ci ko rokkat bi
1: wa
3: wala gis na ay nit yo xam inu ké di juro inu ay bitar inu passe inu da
1: da nga ñëw rek taxaw mu am carte
3: dama wolam substitu da ñëw taw no document
2: dem ci ak
3: ba kay ci taxaw ay fo nak ñeu di am suñu kay dina wax di def yef non c'est ça wan bi so dañu gambe ndal yu ñu wa parce que ci de système ali is gëte tout mot ya wan bi gëte tout ci ID card so wala wala ci passeport anyway you go
1: kay di
3: da nga dem nga am kay da wan
1: okay
3: so they have to stay for this one
1: all right
3: isu
1: okay
2: mono doom bi last one bi deguma ko last part
1: okay network bi nak dafa xawona bon gor bi ñu don call second part bi ga deguñ ko so ñu mëna té callati pour léral lo nonu dina ba torop ñu jëlati ki ci line bi hello
5: wa doom bi comment ça santa gomez santa de
1: okay
5: programme ñu ko rafal amna solo
1: jeri jeff
5: yes ya ay ci mom bravo ci media defin de communication yes comment dépolé no
1: thank you
5: wa bi dafa interview ñep am na raay pour lo gis ci Allah ci Gambia bi demul yoon nga am nga raay pour dem relation court
1: absolutely
5: bo haar ba ndako touru nga commencé di complain on attend nga
1: yeah
5: ya ngi situation process bi ñu ngi voter card ke nañu taw amu dara what is your role as a citizen in Gambia fo nga wara try indiquer aussi ko dafa dem you have seen that ñam ñu amu ben document ñu taw ci voter card ya nak gaay gi daxalen gaay dem nek ñu yam te responsabilité bu ñu ko ton token blé man di baaxu ban star nga jaf loi bi gëna doole pour nga oké ko dat point sax ko ay ci ñu def li ñu bari nak am na working fo dem da nek ko dina support waya li def lu baax kay dang ko wax la sax wa di ci am kay ari la appréciation de communication bi dafa wala ko leno
1: Yeah.
5: Jerejef.
1: Jerejef. Jerejef ko ko ba. Yeah. Ki call bala mom nim don waxati rek mo nekon ne amna ñu bari dañu jog andu yo yeen Kate. Ñu jog talal dem ci registration QB taxaw ñu leena joxitna ak register len ak yo nono second part
2: second part
1: second part bi I couldn't get it properly
2: no, network understand na fu mo wax nonu ne comme like amna ñu xamne dem nañ amuñ kayit ñu jox len voter card maybe dafa melni ñoñ dañu register won 2021
1: lolu nga yaakar
2: ni ñu wa lolu la yaakar maybe voter card tammi dafa real dafa dem replacement if possible man si luma xalat dal waaw si luma mëna get jël si lum wax mën na because you cannot just go musulo am voter card nga dem empty loho nga da nga dem uti voter card yobulo ID card yobulo birth certificate yobulo passport joxuñ la attestation bobu non ñu jox la voter card non with empty law dedet
1: te ñi fa de liggey tamit munta ñoo fekk yow di bas yaangi tok nga xam ma gomes ma ñoo rek nga jox ma
2: because your voter card sorry voter card suñ ko lifin suñ ko suñ la ko jox sa document bi nga indi number bi dafa wara nek fofu non ci form bi do work it will not work either your birth certificate number will be there or your ID card number will be there or your passport number will be there or the attestation has a number, serial number the serial number must be there or else the form you cannot go to the next post, next step
1: okay
2: yes
1: could it be ni tamit ñi demone di rang ni te hej na ñi leena gis ñi nek ci rang bi tam di leen gis xol nañ rek gis ne ki améwul ben kayit why maybe mu ko amé ci mobile am bi moy bi loolu la present
2: no even mobile even mobile sa su nekké new registration la you don't take any document from your mobile wow if you are going to replace you don't need any document to come with su nekké if possible tam su nekké you come with a document or you come with in your mobile maybe the spelling is the problem you said to be no ko spelé mun nga wolona won ci mobile bi ni lay ko spelé wala nga spelal ko gaay pour ñu dugal ko ci système bi printal la sa carte bi jox la ko waaw so ma wat lolu ci soosé waaw comme même fo kan suru account té ñi ko até ay molé jami yalla ko dara registration dula anin kayti manta ye voter card diala nkaay wote possible no la momi yalla ko état voter card ñinu la nin kayti manta wo abé ko la la bakélé because ni be fo mo fil ga il a ID card il a passeport wala la birth certificate wala la attestation nomi inatata ikala number dundi system o konole ni mo number dundi je tinatola etitano la next step to so obviously fois number dundi je after sinata yo formo dula be feel after sita next step to so ni mo man soto kay da woda wo wote voter card soto nola ni maybe atiami atiaje nyami comme amari voter card soto 2021 ala voter card filita atata ka replace ni tara replace wa manjere ni kay teta ibe tole fole to ya spell nyami rek bo le fole rek ya dundi machine ko na dama ye itoli bo tol mil bebe ye to si fami because mo kilim bi ka to kilim soto no so to soto no mi yala ko ida ma dama le wota so o tole fun la ne so bay tele tele nyinde ni ko ha tele nyinde len dalalo ya soutele ya print ye ya dilay na eta o dama la bare eta voter card nyini ndla inin kayti manta ye voter card dila no ma waje folo yes ala baraka
1: all right a baraka ka baake di passe 7-000-330 7-000-330 is the number to call. If you have any questions, tay nak gang don watane affaire appeals bek objection bin nak nga ko meuna dafé sude yow sa tour feñ na lan nga wara def sude sa tour feñu tamit lan nga meuna def pour ñu meuna rectify leral lo nono na jël ki ci line bi hello
6: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
6: sunengendef
1: jamarek
6: un programme ni neena tro
1: jeri
6: wa okay mole ngiri living bi ko sangara no ko mon ma ngame living bi for the start 2021
1: wa
6: so wi ni na ra no smo tour bi dafa ne ka sene ci tudi ga
1: wa
6: wa legi right now te mon smo meri mu ko ame wa ma legi mon smo meri mu ga ni legi 2025 so anga bele wi ni mo tam ni mam bi mu
1: fa wa
6: wa so lool mon fogna dafa ay confusion mon suma soje so mani inke next election señor ñu registré so ñu ko registré so amon ko won before amulo ko won before nga dem nga registré because fo bo moy gina indi dang comme suñ ko bëgge le ñu bolé ko def ko ci ñeñ ci bo dafa ay ci mix so
1: okay
6: alors number 2 tam living bi mbiri comme dem di objection bobu
1: wa objection
6: bi amo comme ngi ko wé gande fini comme ñi amon time bobu pour voir avec wolé ni ki da nga ramba gande fini xamantene so amono le gambian ak ndé réalité ak mo wé ndé mi ci gara ki gambian so ñu so dé nga gis ni ki ñu mo way am ñu mo way da nga ne ki du gagne so amé mic lolu ligéy ma lu mo bëggoon comme code bi code bi ci bopam ñu jox ay ci doole bo nga am ñu jëm bopam ñu mëna régler lolu bo bo dina daw comme ki wara dem def def bi di duñu am temps pour def lo gagne ci
1: honnêtement
6: wa mo ne ko ci juma na la géré yi
2: thank you
1: géré géré
0: hala rafet na torom degala direction ni war nañ diko def time to time pour ama update Elvin B
1: list list
0: master list bi
1: okay
0: wow
1: nañ dalati ki ci line bi
0: okay karam
1: hello
7: hello assalam alaykum
2: wa alaykum salam
7: alaji touré
1: alaji dalal na
7: touré salam nga
1: jere jeuf alaji touré
7: ah man dama la té boy bi lu woné sa man lu la bëggon na wax so li yaara ma go fo la légui attestation bi am nga ñaata attestation mo mo jëlé mo require bi bu dox ka su fekké né am nga ko ngey wañu ko e bare form yi tamit ñaata la wu dama ngey wañu ko
1: okay
7: war do la mëna né ka fay li dafal dafa yo ka bëm no
1: okay
2: mëna ñaata attestation
7: because of ay revising code ni ay living ni why not yeen naka sin ci bu talenté ni defense document balen ko jow ñu am lu or ñu living ko attestation this time ñu gëné ci voter card dafa bari lolu mo cost pour na ci ñu am voter card
1: ah okay
7: jërëngëñu jërëngëñu
1: mo né attestation yi ñu joxé mo bari
0: okay
1: nga gis ñu bari ñi nga xamné en non gambians ñu mëna def dem taxaw
0: di
1: register di am voter card bal wa da ko bëgga tontu
0: kala won bu then after you
1: Hello.
7: Salaam alaykum.
1: Wa alaykum
2: salaam.
7: Ni content ci ci na la jëna ci soor en ci adala mu na ko ci.
1: Jërëjëf.
7: Waaw, li ma wax mo dina dafa defendo li ci station bi ni ak ci votas ak bi. Donc for example, yo man ha Gambia nga juru fi. Sa yaay ne ka Gambia, bu ban ka Senegal, o sa bu ban ka Nigeria nga juru fi. Ko bu na ka ko mo tan benen affaire la bi am ak jambi xalani tamit def na gambia la di wa de dum ko joxe hmm ha ni comme for example am na wax li ñene ñuy wax ni dafa am for ina yo am ñi am ne su ko tax hmm so da nga xale gi ne ni ka na ne ka senegal te ya ne ka senegal yo ngene ka gambia
1: wa
7: ne ko ko different ko du yomba defere fana fana yi ni nga gis ni dege ay kawu ay ku tawu ci kawu dëgg ci waye dama ko ne Sénégalais lañu ci Gambia lañu
1: valid
7: dëgg la tamit waaw yi yëp dëng ko wara ko ci da nga amne xam nga yi yëp ci ko gisé produit de parti bi dem tamit c'est interest de CND ci ko CND des aides le pour dem na ñëw na ko ni Gambia bi ci jën bop ñu dé dimbalé foreign ay pour ñu am ci pay ba neewul bi neewul dëll ci ko gisé ma wako Gambia bi seen bop ni ko jëw imagine sa mboka mu ngi dëgg jëli ci sax o mu ngi dëgg jëli polaxe ko mu ngi dëgg Sénégal bop ci toan ci da dina yalla na fa dum ne ge xalal ci la jidou mu dem ñu wa ñu ne affaire registration dafa ñu registre ci ñu registre muy la ka comme gaay na ko ne na ko dina la c'est ci ci la am na yoon suma affaire la ñu dam yoon ni ni ni ñu wara to ko bi affaire kay ci te ci ni ni ni dam yoon ni ñoko def di mo le foreign ay ñu wala wa tere suma wa lu ma xaluma amna suma ko ere ci suma doomi jala ci suma rakala ci suma mbokala how can you do that masla bi mom moy haade kami moy haade kami dafa li ngi neewul te dala la ni ngey try amna takole amna lu pour ci amna waye lu pour ci bari ñu jangé ñu suñu bokk ñu dé di molé pour ay pour ñu am ci té en dëgg mo xam nak moy ma dëgg lo xol thank you very much
2: thank you jërëjëf
0: jërëjëf sa contribution bi baax na trop rafetul nañ ko borom le film bi nakaltati e attestation bi xam nga IC duñ ko mëna bañ because lo xamne la loi bi mo teral ne ko amut ñetti documents yi ni ben ci ñetti documents yi demal ci alcalde bu jox la attestation so te loi bi mu nga wax IC ne ku ñew ak any of the Gambian authentic Gambian document bu ko ayé so loi bi mo ñu wax lolu so ñun doomu na ñew ñu nan la fo jugge li fi ñu am nga di la interview li fi ñu loi bi ci bopam mo wax ne interview nañ ko gëné
1: okay
0: ici so ku ñew attestation we have nothing to do so responsibility borom deka bi alcalde bi ku la stampal responsibility am la pour make sure ne bala muy la stampal ne yow domi rew mi mu make sure ne diga la domi rew mi
1: okay jël kenen ci line hello
8: Yo, salam alaykum.
0: Maaleykum salam wa rahmatullah.
8: Yo, ayo kayra do.
2: Kayra do.
8: Yo, I'm also a constant citizen. Okay, ngi number de ge. Si ma de da e na mu tonya le. Si dande no le ka runta ol de ma ya dande na kay to shodo.
2: Ah.
8: Abu ne lu nda de ma ya la kay to shodo. Wallahi in the next 10 years, 15 years, I don't know if you have a lot of people. Ya wulu ya hadi wulu da shebe da kada da tsano so ne ta kaita da tar lage so why do you need to go at the alifa the system proof and that stuff that's on down
2: ngo muto nyalte
8: ah ali ko ne ali mo de na gambe wulu me ko na ko ko kuma da baba tare ikamodo ne in case only during registration and sharing and sharing na tuna da gibe da tarar kale ya kada a station ne gir al kale mai sako da ran da ne mai da dir kam da ga ne da sako da ran da a da ne da ga da mun sawala
2: ko mu toñalde network photo kola ne ba kuma mi faka kuma ta bakel comme politicien le hakilotu alkalol mam mo belo no sate kon ehe be birkama alkal yalla ete mo birkama mo belo
0: ani
2: so pour mo moyna ni attestation ja tampaye mo be kolala bakel
0: hakil tu balo
2: so abole bamba ne kam comme politicien le fanya hakilotu ya fere ke attestation no ni abe bola nyami wala be nyom mako la pour ka ko bamba ne no nyami
0: nyami
2: bole foga bar neto ko gutu
0: that is very good okay theater pour ñu délu wat living be affaire appeal ak objection légui ñu ngey bëgga won mbokay like ko xamné bu am nga intention bi pour appeal wala object li nga wara def moy da nga dem ci suñ office bi IEC office ci administration bo neka moy bu fekkene da nga bëgga object ko xamné qualifying administrative area bi la register da nga ñew suñ office bi neka fini nakal tuati Kairaba Avenue okay yow borom so ñewé da nga jël form appeal wala objection bi so jëlé bobu so ko filé ba paré then ñun dinañ la notify anytime bo xamné case bi dorna pour li fi nañ la notify yow kañ nga wara ñu pour ñew def sa defend wala joxe sa with li fi that is it
2: yeah okay comme ya fo ñami suru akamoto comme momo yalla ko lefta appeal kala wala objection ité mari bitan na IEC official lato ni ya traité lafta mi appeal wala fami object la avec kalifin janne kalifin barabara banko kanja ibitan official dum Kairaba Avenue Alliance Franco Balati ye appeal wala objection fo mota pour ya fil ni ya fil fo paraita ya submit ji sa ni ya submit ni revising code wato sita entel be kuman lele ka fo ko wato sita la ite nyata na pour kana ke la kuma kamo di ka fo itande mo le comme ite min nako appeal wala min nako object ten no ya ko fo faaye bambang otumo en sina jube mba ko la la nyami so momo yalla ko be dami ma fon la IEC ibita jele la appeal wala objection fo mota ya fil ala baraka
1: alright ñu wa da nga liñu déssé ci minute bari wut nañ jël ki ci line 3 minutes mo ñu déssé okay dafa bëggu dafa na sa dalal ma ci on ko hallo
9: alaaji touré la
1: alaaji wa délu ci nga haké
9: wa ma délu ci mom ñi tentonto bi living schedule dé ko mo attestation mo dafa né amuñ doolé pour jé ko man dama né su féké na attestation bi ñaatal lañ register su féké xam nañ ko ñu wañu ko é paré ah living vitamine form vitamine ñata la ci fekk ala ñen da nga joxe dara legi ñu wa ñata la
1: ñata nga day fay pour joxe attestation na pour object
9: dedet pour living form objection bi ak living
1: ñata la
9: wa leñu na fay wa leñu na fay la après amu hay ben ñeu transparency ne wa yeb
10: kuko mun nga def ko kuko mun nga mo nga tok
1: deug
10: ah because of li be am ju gudal be am no la rek
1: waay
10: mun non lañu timbalante duñu exifier adresse sera yi deug deug deug
1: deug alaaji okay jeri jef wa alaaji lim don wax mo nek mun ne ndax mun ngeen xam ñaata attestation
0: mo lay joxe
1: wa
2: ak levy bi tamit
1: si levy bi tamit parce que mention nga ko aliya wa yaangi waxone ñaata la what is the amount ñaata
0: bo commission bi toga guñ pour decide mais ni
1: commission bi toga guñ pour decide okay
0: su commission bi li fi ne bo tamit nañ ñu won ni ñi ne li lañ wara fay pour ñu defi
1: commission bi commission bi every election su jot lañ dé citati pour decide ñaata la ndax
0: commission bi every week ñu ngay sit kay ñu
1: so levy bi ñaata la won or lu es la
0: comme last time bi defon nañ ko way ken genu so
1: ken genu to
0: that time was it our same interest la won I don't know so but
1: okay concert
0: c'est du tour
1: wa lo rek lañ bëgg ha lo rek lañ bëgg ndanak ma layte ay thousands pour ma jog bolé ndanak ma layte ay hundreds ndanak ma layte ci ay
0: tens rek da so li fu mekani commission bi mo wara tok decide ne li lañ ko wara def then you wow
1: okay alaaji dega nga ko mune commission bi sitanguñ togaguñ pour waxtan pour decide ñaata la amount bi way dega nga li waxone last time ñaata la won lolu bari wu te ken gennu ton pour jog dem object
0: wa because li haw moy the last time ñu ngi understand ne amna ñene ño xamne ñu ne ñu don har ñu don har pour revising code bi ndike te ñom time buñ don har c'est que
1: time bi elapse
0: waaw elapse na waaye motax this time ñu gëna pour won nit ñi so da nga gis ne time bu ñoo pest li fin bi waaw so that time objection bi appeal bi war na door from that so 14 days period la mo am that 14 days period within that 14 days period yo war nga mëna ñew nga def sa li fin objection ak sa li fin so su lolu su 14 days bi passé then after si la revising code bi di talk waaw
1: nga li motax kérok biñ fi ñëwé mo wal né nékut né at biño nék ci election wala halfway towards the election 6 months ak 7 months ngeen war di ñëw di ñu aida
0: waaw
1: dañ soxla ngeen ñëw
0: sa nék
1: di éduquer parce que li yépp hamuñ ko
0: waaw dégal because xam nga li xew fu mekani IEC ñu ngi ci djégo yu mak because
1: motax
0: non fu mekani gis nga amona time amuñ won voter education officer way fum nek ni am nañ ko and that one is there to stay so of every time what every activity dafa make sure ne gëna nañ pour yégal nit ñi ci lan lañ nekka moto moral ñu ñew tay fi tok
1: okay bala ma jël call bi ni rek ya ngi don ko duggalo won ñu gawalantu ko time bi jotna hello
10: alaaji la wa adresse
1: alaaji wa
10: waaw be legui man waxuma attestation ñata register ak ñu su fekk xam nañ ko day wax amal
0: ñu
1: ne ñoo xamuy ko mu
0: duñ
1: ko
0: wax ñun duñ ko mëna xam fi
10: waaw bobu deguma ko man luma dega mu ne wax amal li fi ni naka tudati
0: waaw
1: waaw
0: ñun duñ ko mëna xam fi
10: waaw ba ci action parle ma ngay deglu
1: waaw jerejeuf alaaji jerejeuf yow jambar nga waaw
0: ñun duñ ko mëna xam fi way ci système bi dina woné né kan mo joxé li fi attestation kan mo joxé li fi
1: fi ñun do mënu léna dem ngén sét ci système bi next week so la ñëwé ngén wax
0: dédé bo
1: paré wu léen ko
0: ndax non suñu
1: bokku di sen liggéey agu fa yeen mënu léna auto bi ñi dé nek système bi ku ñu andas ak
0: yeen la ki mom bu féké né mom bu gëna ko xam dafa binda to the office of the chair so that guy you def ko available to
1: all right légui yow mën nga def that is part of access to information act so they leave it is public information and they should declare it to the people so mun nga lijante lolou nonu nga bindatu the office guy ñu jox la ko hello
10: waaw am nga même baral ma nak gis nga li mo reta yeen ñe nek refal yeen di play yeena play game bi
1: waaw
10: ina ngey assistant yow naka nga muna nek refal yo mu yo am ñaka assistant mo gina am nga momu tamit da beta ni ñi e bit tek li mo reta di wona ay ci bi legge de dans the government funde de gala ñom ñoo nek refal bi way tom time men ce lu gënal de cabinet mo gën buñu be sét ñom lu gën ci gouvernement bi dé because yo so nek defal yow wala ma am ñata assistant mo gëna ha préparé ma ngi way gën tamit ñoo xamé dañoo dem pour appel pour affaire ñoo xamné ci fodi na la waxu mo né duñu gëna dé way du gaaw dé gambian man gambian la ma ngi fi jamono jawara jamono yaaya jamono adam dé ñu nek comme out dé ñu not suñu ne chat ko wax lu ko gis so yenay bro nañu bay wante suñu xere rek ñu sel lu gën ci suñu dekk bi be peut être fori nay gambien mi sen bopa ñu leen dé dimbalé pour am kee bi dafa neexut be neexut ñom ñom sen gambien sen bopa
11: noko de no len dimbalé jere len def tan du bari mo ci
12: jere jeuf jere jeuf ala jere jeuf ko baxna bon fi lañ mëna am tay time bi wattu bi jeexna wa yena nge delu ci tuesday
13: inshallah
12: same time 1 o'clock
13: same frequency
12: 1 o'clock be 2 o'clock sude am nga lo bëgg laayte mën nga dinc ci laayte bi be bes bobu nono dina ser laayte na len ndax mën nañu indi ñi amé ci ñi nekk ci liggéey ci système bi ndax ñu ñoo wax ñu ñaata dafa assistation bi gaay bañ nañ de encore laaje but next Tuesday thank you for tuning in to stay tuned after the commercial is BBC
14: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 448-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.